onyankopon ayo ho sanchene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wasiesie sabre a oba no onwu ate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rechemo any friend for me no be body cheno omutse omuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omo bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi kan won ni chira won se seni amuji

0: ability OFM radio and I'm here in my opinion so for up as out here ability
1: the we are members of Pambo aka prophet one or so na dey never come once him
2: me
1: okay and here you shall see Oso finance madros na yeden.
2: Drugs for fra ban on what day?
1: Eh sir, na ti sen.
2: E madros for fra pass am dey. E ye nwi.
1: Hmm?
2: Nwi. E nwi. E nwi mu nwi.
1: Aware for my she bi no hwe o mo beda e ko sen.
2: Ne kro ne ne beda. E dis word ni sam biam sen o jujwe dwie no. E dear now.
1: Sir?
2: Sir dey wan pile boy no die.
1: Ah sir, no nwi drugs no man yen sen.
2: O mi na pa di bi di tadu su sir. Na nwi ni ku su sir. Enu ni ku su sir. Na ye ku ha bonanim. Enti wo ba, wo selling in sana wo ba. Wonu se Japan ye nefu an wo sa. Enso na sabi. Eye nwi.
1: Eh nya mini pa, e bia dross wo pe no no.
2: Wudi nwi be dross. Emi so be se dross pa de na ye.
1: Anka mi pe nwi de no.
2: Gati. Wa boa.
1: Oh. So fu ebinum to so. E bia odi nwi ni ma animu wa na bobo ha. Kufu ti se nkwasi afo hiniti. Na abalance to no.
2: E jam kwasa giga no.
1: Na za wo kan se ma bebre she dross.
2: Ma bo bebre na wi asisa mri. Wo she dross.
1: Wo ya di ntio mo she dross.
2: Sabi ona ma no to ba wo sunti.
1: Ba te bin so ana she turmuti ani bi o.
2: Turmuti ano. E no ma jai.
1: Sa?
2: E di nwi na ya dross. Asia design.
1: Okay ma o mo she dross no bini hefo.
2: Minister yiri binum e she dross. As of mommy fo binum she dross.
1: E ni ze o yire kura she dross.
2: E rawsam.
1: Okay e na hefa fo bi.
2: Aggressive form have been Enchedros.
1: Now police ni ban Enchedros wa. Ero so e wasem.
2: Na police ni ban Enchedros what do me?
1: Na so fo ohun ma o mo she nwi dross nu bia na.
2: Na baba baba kwani mo Enchedros. Wo ko to afa de ana de ne pai se ta. Enwi e pie nu to no. Adin bodu ya plan fa no.
1: Eh ani na nya akro na ti sen.
2: Na nwi enwi na fu abua so.
1: Ei! Oso fo se wo ke me kwam tie se Enchedros.
2: Wo te pete se Enchedros.
1: Na se e normal.
2: Wa boa.
1: Oh! Na se ma eden.
2: What you are drop at yesu betori? Eni siano.
1: Na eden ni hunu.
2: Na dia yino ho.
1: Nti se me nyaden.
2: Todros, na ma na todros no. Eni sika.
1: Na se ma na na wo kan ma se. Ni ka kire ma no.
2: E ma mun todros o tom.
1: Me nyesho so ma te kan biem.
2: Mun todros o. E ma ni binu mo. Mun todros o. E ma ni binu mo. Mun todros o.
1: Oso fo master ti di watem.
2: Edi edi ma temo fie. Mun di ma tem ka mun todros. Ko ko se.
1: Princess Tina si wunti on todros biem.
2: Yes mo ja kenenim.
1: Oso funti hwi ni dross hye ne kwa na ye problem.
2: Ni to no so no, ebimu dia mu kanka kai.
1: Ado hwi hwi turumu ana.
2: Ja kwasa giga no.
1: Okay, okay. Na wo kan no to abena mu mo.
2: En wo to ne se mu bawa. Na wo to na wo no, eso fa so ne sai.
1: Eso fa so ne sai ye de ne.
2: Ha kwasa asem.
1: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
2: Asma kan mate. Wo hwi ye.
1: Ah, so funzo wa no yaya ya saa den.
2: Wo ma no ya.
1: Na wo die onim.
2: O turumu bo na ko turumu a. Me ni watem.
1: En ye be boa me na me ko horo me die no.
2: Me na fjo.
1: O ba so beti ma be boa me.
2: Gati. Wa boa.
1: E wa ma me huhuru.
2: Na ye krasi ni.
1: Na se pa ni o. Oso funtu council na ye bi ko sen.
2: Council na si se bi aba. O so da na mini ni wi abro.
1: Ne no sa na ase chere sen.
2: Na se bi me jo pade no ada na bro dia no.
1: Na so ye so funka ma ne wi anya me be ma foforo.
2: Wa boa.
1: Anko wi jo peace kitikiti sin ade be jo so a.
2: Wo ko se agai.
1: E se wo ya me fere sa agai na ba e.
2: Excuse me.
1: Wo de twen me fere na ba.
2: Mi ko to jogu for myself.
1: Okay ma jai. Afenya mini pa entufu kakra. Wo ka ba ko na makan ba ko. Dikan.
2: Prophet Yire. Shadros.
1: Prophet one Yire. O se Shadros.
2: Master, be very careful. Mate.
1: Okay, mate. Wo de tu dada ba fere kwa fo kakra mami.
2: Ho ye tie tie jojojojo sam ya mete ya. E ma won to pega pega. E na wo de tire. Wo de tire kwa ye hu. Na de ye ho.
1: Wo. And it's mini pa Elizabeth Akotofu mami.
2: Wo san ku wei. No change in housing. What done mo ba fun? De bi as san housing. Be very careful.
1: Na wa futo ma ware fo ma na.
2: Ware mukunu na tie wo kunu ka ba kunu aka nan wo ka ba kunu aka sia dem krase ne ya na de tie ware ase no
1: na ni otu ware fo me ma so fo ma me
2: me ma mo ware mo yire no ma so ma jam de no mo fie wo yire kasa pe na buafu ade a wo nyanya so be ko ka na buafu wo ko sia gai
1: na mini pa Louise Diaz wo ko fa girl bi
2: wo nyam ni pa me ko fa girl bi a
1: e de ma mi sa ma type be na ape
2: me pe oba o wo to o me timi di hu agro
1: na de ntia ne wo nwro yire to ho so ni hia
2: me timi ni me yire hia
1: a aden
2: e bi se ni tum nye
1: ei sa na de ne be na odi ntia ni tum nye
2: e mo moni fantane farmer kini ade anana sia ye tro ka na osifie
1: hm ene da gro ye afoti wuram
2: aboa
1: ntu ne ne beda romantic ways be na ya odi ma no
2: ewura utum bo wa kono ko ye mu ye
1: ah nti sa na se na ka kire nse ya wo nye no
2: bo ma de afa sam na fo twitwi support ya se ma en ko saponum na otimi de atwu to kwa ni ye sa
1: ah na me ka se ye de saponi twitwi asi kire do ku no
2: Gati, wa boa. The king goes grrr.
1: I was never need your video ever subscribe to my YouTube channel. Every Monday be a new video, baby. Sayonara.
0: Ability OFM radio and I'm here in my opinion. So, nyada for. Opa so tie ability.